Ghana nko ara obi ko wi aban asase na ohene bi asase na odi sidan wo bebie ni so si a ti ba biro mu din ko mo na bi onum ne club ya na ze ne gine na ne bi bi mi sidin sa sidin bu sa ne mi smart pa na ze ma sidan na wi mi smart pa The definition of smart, the other one, the worker, on a pay attention, mean to me, can. Soon, so, anything we.